Monsieur Saïdou wane jaawuro men woto rewie Sindou Bande to bondo jibina ko Seigneur Lamadi lam kadi metare wadde presenté on a djibi Monsieur Samba kadi ko Seigneur Lamadi lo jaawuro men woto rewie ko ki jawé ka to naati suudu o metare wadde Samba o yi tagalo na di sugunu o jogi ma mbela maka e jonde e sale o dure hen teme ne buru ko do yi nda amadi lom ba do yalla jugunu ko man goto wiyete ko demba jawu ko biddo moddo sanna mo metari wadde presenté on a

0: gorgu wax lolou yalla nga dajje yonenti bi
1: sayyid al hadi malik
2: aywa kenn si la
1: ismaeil neexul

0: ñal makkay leen gën taraqa yeneen yek na ñi déparé makka nistut jibril liko waccal muniko fi moy fan muniko fi moy madiana yonti yalla suayb fi la ko yalla yoni won musa fekk ko fi ba yalla mujj ko def bi yeneen la tamo delu misra ba mu deme ba wadil muqaddas tuwa yalla niko fakhlana alayka ya musa innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikra jibril wax ko yonent bi muniko kon kom julli moy misas bi musa jek jox yalla te mom lay jeli mo dor fi ñaar rak julli na fa ñaar rak mom yonent bi moko wax ne julli na fa ñaar rak soko dek fa rek jibril taraqa ngal makka ya len gën fasifi laylatul lati tarifil ma tarifi alal ba istawa fasifi
1: laylatul lati tarifil ma tarifiha alal qura istiwa
0: taqayun yekna kok moy sayyidina muhammad rasulullah
1: allah yawsal
0: nistut mo nga depar ak jibril jibril dar ko ndey joram mikail dar ko chamanam wa min sahibi ba'du ta'rifu qadrahu fa hadha yunqi li risalati sadrahu wa hadha bi amri llahi yakhdimu amrahu wa sira jibril wa mikal israhu fa ahlan bi samsin bayna badrayn fi jawi tarqa njol makkaya len gel tarqa yelen yekna nitut jibril liko waccal muniko fi moy fan muniko fi moy baytul lahmu fi ila ayatam no maryam jiddo yayam khayyanu potam ñew ci dekh gi foot fek jibril mu taxaw jibril ak yor ben flacon fikir bobu ci la yalla def isam no maryam ndaysan yalla ko wax ci alquran ne jibril maryam ñew fek mu taxaw muniko a'us bir rahman minka in kunta taqiya jibril niko way bul ma muslu yalla ya xamagul li xew man medecin yalla la may jibril moma jox flaco bi ne daf lay may tay dom bu gor dom bobé yow do jadd yoon té di nga am tay dom bu gor dom bobé moy insa no maryam niko innama ana rasul rabbik la ahab laki ghulaman zakiya ci wars wala bok li yahub laki ghulaman zakiya ci jangum habs lo ci jang bax la niko ana innama ana rasul rabbik li abalaki ghulaman zakiya yalla ne maryama niko numay amé dom te awma serign te duma jadd yon khalat anna yakul li ghulamun walam yamsasni basarun walam aku baghiya ne biko maryama tonto lolou ne jibril tonto wat ko niko kadhalika qala rabbuka huwa aliyayinun ne yalla ne lolou yomb nako adama moy sama am amul ndey amul bay hawa moy sama am jigen mu am bay tamul yaay yalla ma def yaar yoyu molay may dombu gor mu am yaay te do am bay inna masal isa inda allah kama sal adam khalaqa min turabin thumma qala kun fayakun maryama niko budé lolou jibril nas ko fikir ba niko mes 8 heures maryama yefot 9 heures maryama yewer 10 heures isa juddou bamu boté domam mak ni niko heure bi dafa gaw 3 heures de temps nga am ci dom yalla niko xolal bala aduna tukki ma lay dox ay lay waye tay da ngay départ caisse jëm ci Dakar borom be te ngit baraj yoyu ci wetu mbaw ay elwa sa fa nek ay ganar nek fa nga suy len poudre 8h ganar yi ciof 9h ganar yi reg 10h ganar yi nen ngay bob di jaay soko mene fi ci elwas yalla man ko ci biiru maryama sanurihim ayatna fil afaq wa fi anfusihim bañu xamni yalla man na lu ne sifi laylatul lati
1: kanum
0: tarifi al-bura kistu aw
1: sifi

ñolna kayalen ngel tara kayalen yekna so feba isa jiddo maryama bo to ñom wa penc mi ni ko so jeli li ya uqtarun ma kana abuki mra asawin wa ma kanat umuki bakhiya maryama ni len man day tay damay werd damay japp sama njamaru ndax kor kor du dara luddul japp sa njamaru bakkan bi nawo lamen bi nawor bet bi nawor tank bi nawor loxode nawor motax muni man tay nasartu lirrahman sawman falam yukallima yawma insiya ñi ko faw di ñu wax xele bi noko jure mujju njulen xele ba beggulal dag wir dam ndax wir du wax da koy yaq fa asarat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ñi ko ñu ni mëna waxe xele bu juddu legi ci di seen nga sang ko fendegul fa seen kaddu yi daano isa juk tok ni inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabia waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan dal di joxani yaay ni ko yaay jere jeuf sa choono sonal na la ci eumbu fa asarak ilay qalu mujju ñu yaayam ni ko isa juddo won jarna fa leelati israayil ma eskortu bi julli fa ñaar rakka tarqa ñol makkayaleen gën tarqa yeleen yefna fa sifi leelati lati tanale tarifi alal bara kistiwa fa sifi leelati lati tanale tarifiha alal ghura istiwa fi laylat allati talalilu tarifiha alal ghura istiwa al ghura kisara fil muntalum ya al khilaf fara ahmedakar.com

mapos na bibugdaba, ilakay namin si Rihil Jollibee. Kalabi abda, aturan wakadana, ilalakraman wahabi, bilgundi walkundi.

tok ci kër gi wax le ki wutaas mi ni ma yalen da nga ba tay ku la don bi ci la am bu kay neex mu bala ru ikle wutaas mi ni nga am bok wax da dak da yow bu tiya daga sa ñaw tok ci kër gi wax le ki wutaas mi ñoo fi mom di wax yo ka wax lay bo ak lay wutaas mi

ñew tok ci kër gi wax le ki wutaas mi ñu ma yaan dama ba tay ko la doon bi ci la am bu kay neex mu fala suuy kle wutaas mi ñu laan bok wax da dax da yow bu tiya daga ta ñew tok ci kër gi wax le ki wutaas mi ñoo fi mom di wax yo ka wax lay boot kilay wutaas mi

bambu demba rek lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere yaaga xarindemba de ci kam man ma di do min day ngam wengene ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy

ligidem nak sa jom nga dem ligidam di de dora def moy def len xel ci jumaaji ci Touba te dañal téri kër am di

Mutulai kumbala ube ndai marenga Cote d'Ivoire. Alaj Malik aviateur bu ñun bi ci Cote d'Ivoire ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko dëgg Cote d'Ivoire ko ko kumbala ube yaayam. Bokku ndai mamina Dram Samba Macoroso. Katenda puma amina ngaros becho ndey marikum balaw be nga kodwar Ibrahim ayay sin nga mbelalan Ibrahim Malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay kuma ngal mo ma cha magar mbakar mbo ma cha ndey marikum balaw be nga kodwar kumbangalimbo.

lamin jassar na jay nga betwar Dakar yasin al gibrim gi binta jan yay jang betwar Dakar ay kumbalo be jassama ta bu jigen bi matejo e ba mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamino ma ngi lay jale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire, Yassine Al Gibrim Guy Binta Diagne, Al Gibrim Guy Binta Diagne. Al Gibrim Guy Binta Diagne, ma ngi tek far yow farissa ku ngoy sejé bur nga ndour bi. Ibrahima, Ibrahima, ay sito gay, ma ngi lay jaay ma ni ci Côte d'Ivoire. Ak tamba ma kure jak jor, Ibrahima. Zamba makure jak jor jomi lingen nañu sa xore set bay Ibrahima yanu te joy Ibrahima sa bay bi ci melalan Ibrahima yanu te joy Malik Yasin bi ci melalan Ibrahima yanu te joy lamin chaane bi ci betuari Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga melalan Yasin dal gey